0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Sa kanan naman, wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto!

sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.